0: Iba olorun awon olorun iba baba mi to ti wa kaye to wa iba baba mi ti o si ma wa nigba ta ye oni simo eyin o iba baba mi olorun gbogbo awon ete ohun lo si fun mi lede ti mo fi pede lori ikanni yi ti mo fi peregede eyin o toto ola re baba mi olorun to wu ninu anu re to tun je kin wa laarin alaye looro tun ni eyin o tun wu ninu anu re o je ki gbogbo awon ololufe ikanni yi o ka wa mo awon alaye e ri pe oro wa to pe o jo pe lo looto opo lajo sana ti won o si awo fi yo won o sugbon a fi dupe ori re lori aye ti ani a fi mo riri nti baba o nse ninu aye wa ni e ku ojumo gbogbo bi ti e tin gbo ikanni kan ga gbo mo gbe Wells Radio 89.3 FM akiyin o akiyin e ku ojumo o e kaaro orilede Nigeria bi mo ti mo ki Naija nu e kaaro ipinle Oyo e kaaro ilu Ibadan ati gbogbo ilu ti e tin gbo wa o se lafia laba yin e kaabo sori eto yin eto wa agbeyawo iroyin agbomogbe be ku ti mo lati ojo aje titi de ojo eti eyin o la mo mu awon iroyin yajo yajo bi tin jade kaka kiri awon iwe iroyin to jade ni ile wa looro ti ni atujo se na ni yo dun gbogbo si kan si gege bi omo orilede Nigeria eje nso bayi pe bo ba tin se yin nigba to ba to asiko e lanfani lati so tinu yin jade nigba ta ba pe number sita nitori awon iroyin ta ko wa leni mo mo pe gbogbo wa lo kan o won ma ni eni to kan lo mo gbogbo wa ti eleleyi kan bo ba tasiko yin pe number ta sugbon ko to digba na asare wa awon iwe iroyin ti mo ko wa looro tuni ti mo gba lati owo baba vendo koto digba na eje nda ko temi o o ko temi o yi pada temi tope akin ko le e aya akin lo nkin le kan sin pe e kaaro ayan na mi be ha yin e ku ti mo pogbon ni won mo ko wa lojojumo emi a mo so pe ni ba ti ri ewu lori eyan kan mo pe ko n se pe eyan ti e dagba lasan eyan tu gbonu won gbon tani boya ka se baba o se o jare samu adelele to ba n gbe fun won ayan na mi be ha yin oloye san ni mo kiyin e ko agba
1: eku ojumo ya wa eku ojumo arale ore yin omo yin ololufe yin olale kan san lo nki gbogbo awon kan tan so yi ko ye mi tan ti ri
0: awo melo la wa so ta wa mo paru abi bo ni saham so eje ki ka bo lori loruko oludasile ikanni alalubarika yi iyen iya afin ajinyere ajinrere lobinrin lini abade mo si mo ki ka bo loruko ti won mo ki ka bo loruko gugu awon oga leka kokan ni ile ise Wells Radio ki wa ko ndi pelu olowo bo ti mi fun sa ti awa yi padi mi gangan samadelere mo ki ka bo loruko ti ohun na loro toni awon iwe iroyin won po sugbon eku mo pe awon kan ni ko royin sa awon iroyin to jingiri iroyin to gbongbon iroyin to dabi po ki sibe o ki ese rago la mo ko wa loju awon iwe iroyin ninu awon iwe iroyin to jade looro toni awon to se gbogi to kan wa ta si won pe ah eleyi ku die kato eleyi dun mo minu la mo ko wa looro toni the punch nbe nwaju mi iwe iroyin punch nbe nwaju mi looro toni vanguard na o gbeyin be looro toni mo wa fofe mo lo sinu daily trust looro toni ati guide newspaper se eri mererin un ni mo ti ba ntetetete ti mo ti ko wa ka yin mole eyan wa kan fidile nkan tori looro toni ibi ta jo lo ibi re ni ajo woko yi gunle si oloye san ni e ma fe mi ba mi lo bi mo tin ka o eyin o eje nbe lati ni iwe iroyin punch newspaper iroyin eleyi lo jade ti won si ko gbagada gbagada si ninu iwe iroyin punch looro toni won ni lori ifesun kan ati ikunsunu to wa laarin wike ati awon gomina egbe oselu APC won ni are Tinubu won tin gbero lati je ki alaafia ko joba ni arin awon gomina pe apelu egbe awon arin awon gomina egbe oselu APC ati wike won ni won gbimo ki gbimo mojo baje ni lati petu si awo to wa laarin won lati lu France France so ye yin oni are wa tin gbe igbese o be ba fe ka nti mo ko yi nti mo ka sita fun yin e re ka ni oju iwe keji ni o ninu iwe the Punch newspaper lo ro to ni e ja tu ti si waju ninu Punch na won ni ise iwadi to lagbara ti bere latari kini latari bi awon awakusa to to ogoji mo se jọlọrun ni pe ninu aso won awon ajo NSCDC abi ngbo daada ni awon 40 niyan o ehn ah awakusa bi 40 ogoji won na se kini won gbe mi mi ni asun won ninu ahamo ahamo awon NSCDC
1: civil defense
0: ah to be ba fe ka iroyin ti mo ka sita yi ere woju iwe karun ati iwe ke oju iwe kerin ti nu iwe inu iwe iroyin Punch newspaper to jade lo ro to ni ha eru ba mi o 40 to e ja te siwaju ninu Punch na mo si wa o ninu iwe iroyin Punch mo si wa won ni lori atunse ofin le wa ti won gbero lati jo yi enyo lara atunse o na ni pe a da olopa bile sile ipinle sile so ti yeyin atawon kokan enyo awon asoju sofin won ni pe awon gomina ati awon agbenuso ile asoju sofin won ti se kini won ti fe ki aba won won ti gbemo lati je ki aba won ko baramu enyo ko wa mo nice le bo npe to gbogbo e sa tete sarapo ka tete resi loju ojo be ba fi gba balance won e ri ni oju iwe 25 iwe 25 ninu iwe iroyin Punch newspaper to jade lo ro toni e je tun te siwaju ninu Punch o ile ise olopa won ni won se kini won ti kilo fun awon omo orilede Nigeria pe ki won ye se ikolu si awon olopa lenu ise won won ni e stop se be no so be e ye se ikolu si awon olopa lenu ise won eyin be e je mu last one ninu inu iwe iroyin Punch ni tuba kin to fofe si Vanguard won ni lori ina Mambila imo boye ti gbon pa nka akakiri gbogbo iwe iroyin sa lo ko iwe iroyin eleyi gbogbo won na gbe sugbon je nka bi kan Punch se ko ti won ni orilede Nigeria ti segun billion dollar okere toto meta ati meji din logoji iyen 3.38 billion dollar you won not segun re bon ba segun re tan ki la tubo ton re lori oyin na mona mona wa kini awo omo Nigeria iriwo la fe je lori pa segun ejo yi to mo mo pe loye san ni won mo e je amo to ba ya be ba fi ga balance re le re ka ni oju iwe keji ninu iwe iwe iroyin Punch newspaper to jade lo ro to ni e je sare de Vanguard Vanguard newspaper na gan o soro won soro lo ro to ni awon na soro lori ija ti nsele laarin wike ati awon gomina won ni ija lori idibo odun 2027 ija to waye laarin awon gomina APC ati wike o tun won lori o tun le kan si won lo le kan si ni o sa nke si ni afi bi eni bu petiro sinu na o da e baba yanana re to ba ya oloye san ni boye mo nipa re boya e si le wa lara won igbimo mo je o baje iyoriyin tu wa ni omo labe nitori pe ara omo re ni won ni awon ara gusu iyen southeast elaorun esem dari won ti gusu elaorun so ti yin ba won ti faramo bi awon gomina ipinu won lori wike won si tu se kini won ni won ko ju won ko eyin si igbese ti wike gbe lori rainbow coalition to won ni ko ba won lara mu ko ba won lara mu e ba wa tu bo ba ya oloye san ni be ba fe gba balance re re ka ni oju iwe karun ninu iwe iwe iroyin Vanguard to jade lo ro to ni won ni Tinubu ti se kini won lo ti gboriyin fun ajo ICC bi won ti jawe olubori lori ejo ina Mambila pe mo ni pe gbo awon iwe iroyin na ko yo ile be ba fe gba balance na ninu iwe Vanguard iwe iroyin Vanguard wo ni oju iwe 36 ninu iwe iroyin Vanguard ni sefa to jade lo ro to ni to eleyi kan gbo omo Nigeria o won ni pe oro aje orileede Nigeria si tun sojojo he o won ni sojojo pelu bi owo idakowo tin wole se je bilionu mewa ati 37 iye dollar bilionu mewa ati 37 dollar ti le okere won lo si sojojo o sojojo gbogbo ala lori ojojo yi eh mo so le kan gba ta bere to pe a fa won morede Nigeria ka ti e go ojojo bo lo ti ri lodo ti won so njojo ni abin ba won lara mu e ba fe gba balance re ye ere ka ni oju iwe kesan ti ni iwe royin Vanguard e je sare fo si Daily Trust pa pa pa nitori ijoba asiko Daily Trust na soro won ni lori oro atunse ofin ile wa won ni pe won ti gbe aba atunse ofin ile wa lo si ile ise asoju sofin te won ti kini ti pinle won ti gbe lo won ti gbe lo be ba fe ka balance bo igbogbo e bo ti rin bo ti fo fe kaka ki bi bo ti nfo kaka ki ere ka ni oju ewe keta ati ikerin ti ni iwe iroyin Daily Trust to jade looro to ni won ni pe you go explain explain tire ni iroyin eleyi so eyin won ni o shalaye tani wa shalaye gan emi mo ko melo lenu te loro melo lo wa lenu temi ti mo shalaye won ni se ti ma ti shalaye o si tun shalaye si ni ki wa lo nse won lo ti shalaye oro to so nipa atileyin ti awon gomina arewa ti won se fun tinubu ninu idibo ti egbe won ti 2022 eyin o won ni o tin explain explain ah lati 2022 won si shalaye won na shalaye lana ni 2026 oda be ba fe gba te ba fe gbo alaye ti igba keje are ti le wa setima to se ere gba balance re ni oju ewe keje la ninu iwe iroyin Daily Trust to jade looro to ni eje n tesiwaju hey ijoba apapo won ni won ti fe se atunyewo ofin owo ori tax reform won na fe review re atunyewo ewo se re yun gangan gbogbo wa lo ba a si fe mo to fe yewo nbe to di ngba ti iroyin yi jade ti igbese jade o awuye wure re po bo ba ta siko a mo tuta e mo wori be ba gba balance re re ka ni oju ewe kefa ti ni iwe iroyin Daily Trust to jade looro to ni eyin o eje ntuka se mu kan si papapa se mu kan si eja sai lo the Guardian to ri asiko wa Guardian newspaper na so awon na ko iroyin mambila gbogbo iwe iroyin lo ko kakakiri sugbon nitori ejoba asiko ka ma mo pada seyin awon na ko iroyin wike ati awon gomina egbe oselu APC eje emele ti e ti gbo ninu iwe iroyin ninu iroyin ti mo ka lo ro to ni won ni ajo DSS ti gbe awon afurasi marun won ti gbe won lo si ile ejo won te si waju ile won tin gbe won lo sugbon to wa te si waju ninu igbejo won lara won ti won afurasi pe won lowo ninu isele ijinigbe to sele ni apa odo wa hayin ni agbegbe ori ijijo ijoba bile orire ni ipinle Oyo ba fe ka awon nipa bi intele ejo so nipa awon ere gba balance re ni oju ewe keje ninu iwe iroyin Guardian newspaper to jade looro to ni eje mu kan si eje mu kan si eleyi won ni aro orokun aro radi oloye san ni won ni awon mo orilede Nigeria won ti wa ninu irora Olorun o momo sanu eleduwa eledamosun ni iroyin yi nso irora bi ti bo won ni awon orilede Nigeria ti wa ninu irora nitori owo epo petiro ati afefe gasi a pelu pe owo ti won fin woko kakakiri boni bo ti gbowo lori si won ni aro orokun aro ora die se bo ti ri nu iwe iroyin Guardian lo ko be ba fe ka bi ara ti de awon omo Nigeria ka mo so nti o ti o ye ka so ere ka ni oju ewe kefa ninu iwe iroyin Guardian newspaper to jade lo oro tuni oloye san ni e ja be lati o tax reform o jade lana won ni ijoba apapo won ti fe se atunyewo review ni o ki le mo pa re nipa atunyewo che nigba ti o kokko jade se mo pe leyi na nbo won pada review e ni abi ko pe wa mo
1: e seun yo wa ba se nbere toto ni kolon re po mo
0: ko ami o ami e po
1: nigba ton be kini yen jade ni odun 2025 or 2026 awa kan paro ti ta pe kini ma da ise ati o se sile oni ka benu sun debi wi pe ajo KPMG tele be ka kiri agba nla aye to ba di oro tax ko se tax ajo ile akoko nugo lu mo gbugbu aye mo yi pe e file fun e bi fun won
0: awon na mo se
1: awon na mo se ju nigba ta awon gan soro won ni pe ran dan ni taiwo ile le ko sinu nkan to be ni tax reform bill yen be ko le lai so so re fun Nigeria be ala oko ni be o ma di eru buruku le amo bi lori ala oko ni elekeji ni be won ni kini yen gan be ko ti e foju han bi to fe jase bi to won ni be o ko se basu basu bi ra se yo primary won ba ko kankale lo se ko be ko mu la kai dani ololo won bubu tara tara ni won ti so ikeji to tele won ni woye temi o PWC awon na so kankan na be osilo wa na kini yen e wa de ka be se ni wo awon kan to be kale si ni yen won gbe taxi lo soke reke reke lori awon kankan kan to ti ye po ta fe ta shares yin bayi tetele 10% na ma gba lo yin gege bi ori won gbe 30%
0: o fo fe
1: o fo fere won be se ni so woran woran gbe ma da vat para fun yan o so ku so oni yen pe o ma yo vat lori cement atori awon kankan kan lo te ba ti ra gbe wa lo so de fire rest abi nrs mama so fun yin para e wo la bo so para e ma kuku yo lati bere te ti fe yo ni
0: ki na yo
1: fun e fi e wa yo ni ka de ni le ni ba ta na ti so para fun ri te ba ti fe so pada kile koko yo la koko se bi awon gbon de de ta ma fun yan lati ma lo jibiti fun yan niyan ti ba gbe nikan ni ru e ma je iyen niyan ni ebe kan won so de bi pe eh amo po ma le o sugbon awon kokan wa bi ta ba ti setan iya oni ma je yin mo ru awon to ma gba owo lebe titi emblem acne permit kan kan yen pe te won be ni kan won be kan na ni produce levy pe te ba da ko ninu oko ba te fe bi jade e ma san wo
0: ko ni simo
1: ni suru ya wa lati bi ta wa yi lati bi ago mewa soke e corrisona mobile to ba ti ku de kede gere gere ya na to lo si ona mobile yen e ti ri won ti ma duro gogogo
0: awon wo nu
1: awon to n gba acne permit on da do bi e na ni
0: won
1: ni ko ni simo won lo si n sele yen mo ye so ngba yen jibiti ni je ba fe luwa won de ti luwa jibiti yen won ti so de bi pe en awon ba se de pe iwo to ba gba owo to po e ma wo awon to gban jura won lo pe to wo e ba kere si 800,000 naira ni odun iyan wo osu pe irufe ni beyen o pe ko ni san owo ori jibiti la san ni tori pe owo ti joba pe ni owo osu to kere jo mi ni 70,000 te ba se yin ni ona meji lobo si 840,000
0: ah
1: ta wa lo ntan tan ni san tax lori e mo
0: ah
1: se bi joba ko bi wa ngogo ni won wa ya se won la fe review e se fun rere ni mi le so tori nu wo ye temi ijoba ile ijoba egba ta ni mi ti le so wi pe fun anfani ti wa na fe fi review e aja fi to ma gbe nkan to fe so re lori won la pe laarin osu kan abo pe bi ta n lo lori e pe a fi to wa leti aja fi to wa to di ba yen la to so bi nkan to fe se re bi o ma pe wa na aba tu di eru kun ori to wa lori wa tetele ni sugbon emi ntemi o mi o ni gbekele ni ijoba to wa n ta pe o fe ibadan amo lu so ma lati ma duro kan gbe kan ta fe bi jade ka to soro lori e
0: eh sugbon lori tax tele ton gbe jade se mo pe di sin opoloko omo Nigeria ko ti ye won bo ti
1: ko ye won KPMG ni ko ya won ni ko ya won Nigeria
0: se po ko yajo to ye ko mo npa re
1: e mo to wa n di tax ka kiri agban laye won ni ko ye awon
0: bo la won ti wa
1: labati PWC ni ko ye awon e wa ni ko ye awon Nigeria ba le fe ye won nkan to ye wa ni pe gbogbo ta fi san tax o ti lo soke reke reke koda pẹlu te po won dele ni yi baye aye kan tu wa ninu kini yen to ni pe iye ti won ta epo lati odo Dangote ko iye ti won ta epo ni gboro be won ti le fi idamarun kan o wa ninu kini pe jo to ba wu joba lati ba fe fi idamarun kan pe minister of finance ko so pe o ya e tu fi idamarun mi kan
0: ko
1: aye e wa ninu kini
0: aye re wa ninu
1: o wa ninu tax reform
0: e ma binu
1: o de pe ni reform reform kan mo se ma so
0: se bi reform mo tun yan la
1: te ba pin kan ni reform mo ma je mo mu ideran balu ni nkan to ba ma bu ese na le amo lori won pe yan ni reform o akoba ni tax akoba ni ni oye temi
0: ah
1: bene
0: o pakaso loye sun ni nitori oro tax yi ise mo pe eh baba wo n ta nra ati n ta nlo pelu n to n wole ko ti e yi wa ba tin shiro re mo
1: ibi ti Nigeria dele ni bayan ko lo nbo re Olorun lo nbo yan tori ewu ye ten pa ewu ye ten na lojumo ko ye yan beyan se n bi osu yen pari ala oko ni elengeji ni pe ke ba le mo wi pe obeni ta wo ye dele yen e ton file so Olorun pe ohun nu Olorun na ni yan nigba ti Buhari wa lori oye Buhari ni pe on fe gbe VAT lati 5% lo si 7.5% ko si nkan ti ọgbẹni yẹn ọkọ lori twitter n ba yẹn pe kí Buhari má dánwò pe to ba danwo ma da wa lale pe bi buruku lo ma fi palu awon eyan ni nise lowo ko ni sowo ko ni sigba ko ni sawo nigba ta ma fun ni 5 billion naira se n do mi o ti Bola Ahmed Tinubu fun ni 5 billion naira bi ko lo ko tax law tutun de o wa ni pe ko wa ni duro ni 7.5 yen mo be ododun ma fi 2.5% ifo
0: ododun
1: to ma fi de 15%
0: ah
1: to wa de 15% aduro ko te mi so ni pe 7.5 o da bo ma mu ibi pa ilu
0: eyin le mo
1: 15% lo da
0: ta lo ntan ra won
1: e to ntan yan ti mo ah ilu ti me to ntan awon bayi nkan ti e ka bere ni pe ta lo siku to go
0: ta lo siku
1: to go ti o ti gban toro de bayi niyan
0: e gbo omo Nigeria ta lo ku e ma worry bo baba pe number ta ameni to gban ateni to ku die kato e ja bo soro wiki atawon gomina APC oleye sanni
1: e se ya oro wiki o bayan bi ti mi bayi lu chichi
0: ah
1: bayan wiki se teyan mu lore ninu woye temi o ama kini kan ni ko do ba kini kan ni en baba wiki rin aja to baba agodo baba wiki rin aje nkan si ye ku je nigba to wa ne beselu PDP lojo si gbogbo ni mo ti so ni igba yi ta mi an kan ba mi jale lori wiki lo ba PDP je on lo de beselu PDP ru gbogbo ni mo fi le so won ni he kini kan e atiku ni atiku ko lo da PDP wiki lo ba PDP je o to le fi ba je ngba yen kishin kan to le won se primary won name primary olen ke to ne fi se vice president iyen ti mo kan ti o wa nu eje wiki ti opolopo eyan mo nba isuna ta tin ri nsin yi oni laye emi ati ole jorin ninu villa ko se se won president pariwo ah won ti gburu south la teyin o kini kan bija south se be oloselu gbon won la won jaja ara won to de bi ja ara won nja won ja yin o se ma so tori yin ni o
0: tori wa ni awa mekunu
1: bi mo de se nso omo River State ni wo South South ni River State ni wo oni kan fi se vice won la won fi se vice won mu omo Delta State to je the same South South na be ko wa se vice oni won ba South ja ni e ju po na se ba South ja ni
0: e bi Karodi Marshall Road Asomode gidi mo
1: bi ona fe fun Yoruba ni president and vice president kan ni won mu Ogun be Oyo na fe mu se ki se South West kan ni meji ni ko wa ara won be se ni paru won ba South West ja ni to mu lati Oyo yen se ki se mo South West lo na ni doro yen se ri ngba yen niyan nisin yi bayi o wa nu egbe selu aba o lo wa nu PDP
0: o lohun
1: sugbe mi mo ri pe ninu woye temi o APC lo nse ma de so ri to nfe bo nse APC fun
0: mi
1: ibi to foju sile ni ibe gangan River State ni candidate ye fun ipo gomina Kingsley Chinda ohun ni minority leader nu PDP ko to di pe won ni kan wa je gomina ko ni ko fi PDP lo contest yo o resign gege bi omo ebe osolu PDP o lohun o se minority leader as of reps mo o kori si APC ibi ti okan wike wa ni APC ninu iwe temi o ti so pe bo ti je pe egbe ohun iyen to pe ni PDP ni presidential candidate iyen Senator Sandy Ono olohun lo ma lewaju ipolongo are fun 2027 o me de o la ranje APC o ti han me APC lo wa o ma ta won gomina de osulu APC ni san san bada tutu oja o ti wo la kadija ba tan ti mara oja ko soro buruku ti won ti so sira won tan lori iwe iroyin wiki se interview tan se fun lori TMO ma wo ran ko oro buruku ti they are lazy politicians o ti bu se gesi won lara o fi han pe iru eyan ti wiki je o wiki o le wa ni alaafia eyan kinikan wọlu ilu daru bemi se iru eyan to je si niyan ohun de gbogbo yin nkan te lo pa yin po ni pe bi Bola Tinubu se ma wole lelenkeji ki lo tun faja laarin yin ki lo le faja olonirebo coalition awon yin lawon ni progressive governors forum eyin meji nkan to so yin po ni bi Tinubu se ma
0: ki
1: wa lo wa fa ija
0: rainbow ko le yawon eyan daada
1: progressive governors forum egbe awon gomina abe egbe osolu APC lo nje be won pe ra ni progressives a progressive governors forum ibi tan ti ro progressive yan ye mi tori ngba te ba wo ba to kere le ko to progressive nu aye won mi ori
0: tesiwaju
1: mi se joba awon bo se nse mi ori sugar uruko to gbara o ko je won lo won je mi ebi yan se be kan
0: to
1: le ke pe si e ni rainbow coalition iyan akojopo osumare
0: osumare
1: be ni eh itumo e ni pe o se pdp o o se labour party o o se nnpp o o se ndc o o se apc to ba sha ti ni lokan pe tinubu lo fe ko ma wa nbe lo gege bi are iya wa
0: ba
1: bo ija ton je ayi pelu ogun olorun ki se ija emi ki se ija tin ki se ija won ton gbo wa
0: awa me kunu
1: ija ara mo ni ma le sala yebo se je fun yin kuku si lo faja ogun ni so lo faja
0: beni
1: ko de se faja igba kini to ma faja ko yi ko da laarin awon to pera oni progressive governors forum o fa ija buruku to ni agbara won ni pe 800 billion kan pe won bill fun won pe ki won lo fi se nkan to fe se igba awo nkan kan be yen da pa bi odun ti ogun no ba ji lo jile yo kan to ni pe alaga egbe awon opposition ma iyen gomina ipinle imo awon ti yo kilo sele e ma wori sugbon ba tan fi mu fun le tan se ba di 100 billion kan tan bi fun won be kan la ma fi se kokara giri ipolongo pe o yen pe bo se rin pe ko yi awon kan lo ba di gba bo sinu egbe nisin yi no ba mo de so 800 billion yen wo kwekwe niyan ninu kan tan yi ta wo lo kan yi
0: se pe
1: ojojumo lo ojojumo lo won de ojojumo nikan ti o sele nye nikan ti o ye wa sele sẹ́wọ̀ owó náà fi ń ṣe ètò ìdìbò ìwọ tó bá lérò lẹ́yìn tẹnu ẹ bá mú ṣáṣá ọ̀nà máa gbé orí lọ́wọ́ wíkẹ́ dẹ̀rẹ̀ báyìí mi ò dàbò mọ̀rọ̀ sọ ṣùgbọ́n aláriwo ni mo bẹ́ àwọn progressive governor sọ̀rọ̀ máa wo pé tí kìnìún bá ń lọ gbélé báyìí táwọn fẹ́ ju ẹrù lẹ̀ ó yẹ pọ́wẹ́lẹ́ ẹrù máa dé sí o
0: ó
1: lè má dọ̀wọ́ àwọn máa ṣe bọ́ o le ma so pe o n se are nbi kan ko ma tako ebe oselu apc mi kan bi ngba gbogbo yen deriwa awa bi lasan na ni bi tawon g5 ojo si tani bi ija south la won ja awon ina won ni la won ja ja tara won wa ni ja egbe la won ja en to ba ba lu to ma fi la kaye gbe gbe ija tara won ja yi wo le se kan mi
0: bo lo ti kan mi gege be mo lede nigeria
1: ja fun mi ona o lo fi kan mi ja ija mi wo gege le nja
0: ka adari re ni
1: se mo le nikan gbe mi na ni abi enikan fe do to fe lu
0: ka le adari re ni
1: afadari re na
0: to
1: bi mo se so won ti wo pe kini yi o pe to ba di pobe fe so o le ma da sona meta pa na meji e ma ko ribe e ko ba nu port kan na kan to faja ni
0: to faja ni
1: isoro mi isoro ti yin
0: ha oloye san ni se ri ninu woye temi emi wo sakun re ni ka ka osu meta sisin yi a dibo are
1: be ni
0: se awon ija to nsele ka ka kiri awon ile ebe oselu yo fi je ka ri kan ti o jade fun polongo ni
1: eh se no awon si ma jade wa pe se fe ri won si ma lo ka kiri nigeria kan temi nso ni pe a le so o le je bolo lo n beja waja
0: lawon mo ile di nigeria
1: be ni
0: kan na wo
1: tori ibi ti o ye ki ja ti waje rara ni ja ti waye yi ati gun ha ati gun bi ẹlẹ́nìkan lẹ́yìn iṣẹ́ fún kẹ̀kíjà wáyé bulẹ̀kù kéré wọn síbẹ̀ ìjà burúkú dẹ̀ wà ń ta tẹ́lẹ̀ pé èpè nìkan ló kù tán ti máa gbé ránṣẹ́ lórí pépà.
0: táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa ṣáwa lọ́wọ́ ń bẹ̀ ní
1: àwọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ ìjà kì í ṣe ìjà wa kò kàn wá ṣùgbọ́n kan tẹ́mi ń sọ ni pé bí ọlọ́run fẹ́ la nàìjíríà kọjá ló ṣe ní kẹnu àwọn ará bíi máa kò kẹnu wọn máa gùn.
0: kò fẹ́ ṣe bí òṣèlú tí gbogbo eléyìí ò mọ̀ ṣẹlẹ̀
1: ti lọwọlọwọ báyìí kò sí wàhálà nù ẹgbẹ òsèlú ndc
0: lẹyìn ti ndc
1: kò sí nù adc
0: mọ àárín ìjà abẹlé ni
1: eléyìí kò yẹ kó máa ṣẹlẹ rárá apc kẹlẹ ló wà àwọn òṣìṣẹ tó ń bára wọn jà pé
0: àwọn náà ń bọ dàtán sọ pé ó ṣù ọpá àwọn wọlé
1: ọdún mò ń sọ pẹlú bílé wọn ṣe gún yẹn náà ni wọn ṣe wọlé àbí bẹẹ kọ èmi gbà wípé ọlọrun fúnra rẹ fẹ la nàìjíríà kọjá ló ṣe sọ aáwọ sí àárín àwọn aráabí kàtẹ́mi ìró nìyẹn kàtẹ́mi ìró nìyẹn tí wọ́n bá dẹ̀ wo bí wọ́n ti ṣe àkóso nàìjíríà fún nǹkan bí ọdún mẹ́ta wọn ní kọ́lọ́ tó bu nǹkan tó ń bù sí yẹn kó bù sí dáadáa rẹ̀.
0: ẹ̀yin náà wà lára ọmọ nàìjíríà ti
1: ní ọmọ nàìjíríà ni mí ò kàn dẹ̀ sẹ́nu orí ìlú
0: ṣe ẹ̀yin náà gbàdúrà pé kó mọ̀ ló bẹ́ẹ̀.
1: nǹkan tó lọ́wọ́ ń ṣe dáadáa fún wọn nú ẹgbẹ́ báwọn ṣe ń ṣe dáadáa fún wọn nàìjíríà yìí
0: ó lọ́wọ́
1: ń ṣe dáadáa fún wọn jùlọ ẹ̀lọ́nu ẹgbẹ́ tí wọ́n náà.
0: tọ́ ó dà ẹ já sọ̀rọ̀ náà mọ̀ ń bí là eh tori ko ye opolopo omo Nigeria eh won la jawe olubori inti ibere re kini o ewe ta jaun to bori un ki lo fe fi eh pe emi omo Nigeria tin fi mo ri na si
1: e se mi nkan odun 2003 to fi wo 2006 ijoba are obasojo ngba yan olohun fe pese ina mo fe si power plant kan ni agbegbe kan ti won pe ni Mambila Plateau en to ba gboro en ba Plateau State lo wa Plateau State ko lo wa Taraba State lo wa ibe yen bi oke ni o wa ni bi kan to jin laarin bi Valley Petele to wa laarin to mi de re gun sibe so order kan to fi pese na po afefe dana won fi gas pese na won fo run pese na won fi omi pese na afategun pese na won fi nuclear pe o lo re re re so be ki joba gbe nuclear nuclear hydro plant si you know Mambila yen on pe ile ise kan ni awon fe lo ni fe daru ko ile ise yen ko won da be an polowo ka to bi ka to fo awo sele laarin awon mejeji pe ko le ma lo bayi ba wa se fe re báwọn ṣe fẹ́ rí ìjọba àti iléeṣẹ́ yẹn ṣáà di wípé ọ̀rọ̀ wọn yẹra wọn a máa gbéra wọn lọ sí ilé ẹjọ́ nàìjíríà ti ẹ̀kọ́ ló pè wọn lẹ́jọ́ àwọn ló pe nàìjíríà lẹ́jọ́ àwọn ọmọ nàìjíríà ló ní àwọn ló bí iléeṣẹ́ yẹn náà wá wọn bá ní pé owó tí àwọn ti ná o lórí kínní yẹn ó jẹ́ bíi $2 billion pé tíjọba làwọn ò ṣe mọ́ o pé àfikà wọn gba bíi $2 billion yẹn padà $2 billion in the river interest rate in your will on to loan gun on lo ifo lo si 3 point kini kan kini kan yen ejo yen won se Nigeria ti si ko loju tu na ba gbe Nigeria lo se ejo ni France France de so bi ko si wala be kan ni kan te fe ni yen won de yan adajo meta fun won be ya egbo ti
0: egbo ti go kini
1: egbo keji ejo yen le de bi pe Buhari gan ko to ku gan won ti n gbero pe ko n gan lo so loruko Nigeria lohun kódà wọn gan ti gbé àwọn ìgbésẹ kọọkan lórí bó ṣe máa ní pé kí nàìjíríà máa san kankan fún iléeṣẹ yẹn Buhari ṣiṣẹ tó pọ lórí ẹ dáadáa nígbà tó wà lórí ipò ààrẹ ìjọba ilé náà wọn ń ja ìjà yẹn lọ wípé kọbọ àní fún
0: yín
1: wọn ṣáà lọ sí ilé ẹjọ fún àgbègbè ẹ láti ọbásanjọ gan ọba gan láti nàìjíríà ọba gan lọ sí France
0: àwọn náà wà lára ohun tó lọ jaja
1: òun gangan ló gbé iṣẹ yẹn jáde òun náà lọ sọrọ pé irọ́ ni iléeṣẹ́ yẹn pa ọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé kán máa sọ̀rọ̀ sẹ́kù sọ̀lẹ́nu mọ́ nǹkan kan kan kan yẹn adúgbẹ́ fọlọ́run ní àná ni ilé ẹjọ́ làwọn gbé ìdájọ́ kalẹ̀ wípé nàìjíríà ò jẹ iléeṣẹ́ yẹn ní ṣíṣí pé yálà nàìjíríà ti ná bí $15 million láti ṣe ẹjọ́ pé kí iléeṣẹ́ yẹn kí wọ́n san bí owó tó lọ sí bí $12 million padà fún nàìjíríà
0: tó adúpẹ́
1: ẹyọ nàìjíríà lẹ́nu kìdẹ́ ṣálá ọkọ rẹ rèé ilé tí ẹ kéré ó ní $11 billion ti wà last year nìyẹn torí wọn ní kí nàìjíríà san fún iléeṣẹ́ mi tó borí ló kó nàìjíríà yọ lórí yẹn tí nàìjíríà fi san ṣùgbọ́n kókó báyìí ni pé Mambila Plateau ti wá di ti nàìjíríà padà báyìí
0: tó adúpẹ́ káyọ̀
1: ṣèjọba tó wá wà ń ta báyìí ṣé wọn á ṣe tán láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn lórí ẹ̀
0: torí
1: 1500 megawatts náà fi bẹ̀rẹ̀ generate 1500 máa ní ìjẹ́nà ní ayé tó máa dàámọ́ tilẹ̀ ṣùgbọ́n kókó ni pé ṣé wọ́n ṣe tán láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀
0: ṣé wọ́n ṣe tán láti bẹ̀rẹ̀ ká lè jẹ́ gbádùn ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí
1: ọmọ ìlú nílẹ̀ tó mọ́lé ní ibà yìí fún èmi àti yín kò tí ì sí àǹfààní kan tá a fẹ́ jẹ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn àyàfi tí ìjọba bá tó lọ síbẹ̀ yẹn tí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó máa múná jáde
0: torí ta bá ṣe ní dàbí àwọn tán gbà tó ṣe pé wọ́n kàn fílẹ̀
1: èmi kàn máa sọ̀rọ̀ ìjọba ló máa sọ̀rọ̀ fún yín fúnra wọn lórí yẹn
0: bẹ́ẹ̀
1: ni ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé tá a máa ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe lórí ẹ̀ o máa rí 1500 megawatts fàjáde
0: mẹ́rin. Adẹ̀ mọ̀ rí náà lọ aṣọ ṣe kó ti wò wá. Ẹ̀sẹ̀ mọ̀ pé mo ti wọkulù yìí wọ́n ti fi mí ṣe yẹn pé kò látọ̀ mi ṣe wá rún báyìí ló jẹ́ ìbéèrè ń
1: tẹ. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ìjọba ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ èmi àti yín ọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n mú ibà yẹn lò ṣùgbọ́n bí mi ṣe bá ń sọ láti ìjọ yìí ìjọba tó bá nìkan ṣe bí ẹjọ́ ti Mambila Plateau ṣe ń lọ Mambila Plateau jẹ́ ibì kan péré nínú ẹgbẹ̀rún ibi tó lè fi pèsè iná Nàìjíríà ṣùgbọ́n tá a máa gbọ́ nǹkan tó ń ṣàjẹ́ à ń jà lórí Mambila lọ́wọ́ tẹ́ bá ń jà lórí Mambila kí ló dẹ̀ bọ́ sí wumi
0: ṣó nìkan ló wà lórí
1: agbègbè yẹn nìkan lẹjọ́ wà lórí ẹ̀ e bo si bo mi ma pe se na lo a sha nfa ma bila lo anfa ma bila ti wa ja si to ja si bayi ki lo ku ta fe ri bayi
0: what next come on wo
1: watch out
0: e ka watch out for part 2 eh e je sai mu bi meji si ko to de pe a pe number ta lo si eh lo polowo oja hun ka wa pe number ta iroyin kan mo ka lekan o se mi ni ha he ogoje eh awon afurasi
1: bayi na
0: won jonjo lohun ni pe
1: bayi na
0: lakata awon ajo NSCDC bo lo ti je
1: ese isele isele ni ipinle Nigeria isele kaye fi ni mi o gbo ori laye mi mi o gbo ori won la won to pepin ma won para ro lo pe awon de ko afurasi bi ogoji ta won leru bi won wa kusa laye ni ase iyen ni ona aito ara ise NSCDC ni
0: ben
1: tori national assets yan o ni orile Nigeria be ko won ma da bobo mo se so ni bi lana ara se NSCDC ni kan ti won se yen ko se to le mo ko se to le ye won lowo wu be se ma lo si jo ti won ba ko se lo ko awon to ba ko se lo na ito yen be se so o sudo nkan to ba se kaye fin be ni pe ele ko won ni ijeta
0: ijeta e se o
1: e ko won ni ijerin
0: ijerin
1: o di ana iyan ojo keji ojo tele ko won yen
0: eyan
1: odun won de ku sinu won
0: 40 ah
1: se mo won sare ti oro kan sita won ni arun kan to nja ran iran ni apa re wa si mi apa bo se se ko je mo lo pa won won ni arun yen je diphtheria pelu ogun olodun diphtheria kan se se be yen
0: se yo e kan ni o pe yan bi
1: o ti e le pa yan ogoji sugbon ki se se be yen ti diphtheria ba wa to ba so le se nikan lara oju ese se ni yen ma daru ni anti diphtheria ba mu kan an ti mole ti e le ti mole so den ga bo se mi gan e bo ele ele da ke o iyen ni yen ara ma gbuna gbugbun kan la ma se ofun ni kini yen ma n ba ja se ni orile mi mo gba wo kan kan be yen nkan ta won ko wa so bayi ni pe se ibi te ti won mo se ko si fere se mo ni sóòrù ló pa wọn ni torí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lóòótọ́ kódà kó jẹ́ diphtheria mo kọ ẹnìkan ṣàṣìṣe kù.
0: tó ń ṣe mí ní kàyéfì náà
1: ni diphtheria ló ń tò lé di pé ó ń di pé ó fẹ́ pààyàn ó yá ju àríwú ẹ̀rí ọjọ́ márùn-ún ni láàrin ọjọ́ márùn-ún sọjọ́ mẹ́jọ ló tó lè bẹ̀ kódà wọ́n sọ fún wa gan pé bí ọjọ́ kẹjọ ló tó lè bẹ̀rẹ̀ sí ni mo fẹ́ mú ẹ̀mí èèyàn dání. Láàrin ọjọ́ karùn-ún alákọ̀ọ́kọ́ ọjọ́ márùn-ún alákọ̀ọ́kọ́ akọ́kọ́ máa gbilẹ̀ lára ohun tó ní ẹni àti ìwọ̀n lójúṣe kan ń ṣe òun ṣùgbọ́n kí ni a ṣe máa lọ gbogbo ara máa tọ́ ara ẹni yẹn káàkiri tó bá ti wá gba ara ẹni yẹn tán ọ̀sẹ̀ kan lẹ́yìn ìgbà yẹn ló lè wá já okùn ẹ̀mí. ẹ kọ́ àwọn èèyàn lẹ́ni wọ́n fi ẹsẹ̀ ara wọn wọnú túbú ọ̀làdọ́dọ́ wọn dẹ̀ ku ogójì nǹkan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn nìyẹn bóyá ibi tí wọ́n fi wọ́n sí bátẹ́gùn ò wọ̀bẹ̀
0: nǹkan tèmi
1: fẹ́ sọ bó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ilé
0: ìtumọ̀ sọ yìí bá ọbọ bìkan ṣó tó yẹ kó gbẹ̀mí
1: suffocation
0: lójijì
1: bẹ́ẹ̀ ni suffocation wọn ò nílé mi bọ́n ẹ fẹ́ mi nǹkan tèmi wá ń sọ ni wípé àti tí mo ń sọ yìí o àti táwọn ń sọ yìí o ayé sọ ọ̀rọ̀ lásán ni speculation lélẹ̀ nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ báyìí ni pé kí wọ́n ṣe autopsy fún wọn kí wọ́n yẹ òkútu wọn wò ìmọ̀jìnlẹ̀ ti lọ débẹ̀ pé tán bá gbé kútu yẹn kalẹ̀ báyìí táwọn tó nímọ̀ nípa ẹ̀ bá yẹ ẹni yẹn wò ó ṣe ṣe kán la ẹni yẹn láwọn ibi kọ̀ọ̀kan wọn á sọ fún pé nǹkan báyìí ló pa ẹni yìí kì í ṣe torí fún bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe ń sọ kì í ṣe torí àwọn tó ti kú ti kú ọ̀rọ̀ burúkú ni ṣùgbọ́n àbẹ̀rẹ̀ pààrọ̀ fúnra wa àwọn tó ti kú ti kú. nǹkan tèmi ń fẹ́ kan ṣe autopsy fún ni pé láti rí pé rúwé òtún ni ṣẹlẹ̀
0: mọ́
1: ẹ ká mọ nǹkan tó pa wọn àwọn èlé ti jìnsìn kò tó yẹn ó wá di wípé kí gbogbo òlú náà ti ara wọn kọ́gbọ́n kí gangan ló ṣẹlẹ̀ ta ni ìyàtọ̀ sí láàrin NSCDC torí ká bẹ́ẹ̀ ò bá ní wíńdò lóòótọ́ dẹ̀dẹ̀ pé kó ní rẹ̀ kú wọn sí òtún wọn já fura sí kódà kan ti jẹ́ ọ̀daràn kan tílẹ̀jọ́ ti bọ́ daràn ni wọn bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ lẹ́ ṣe máa ṣọ̀rọ̀ wọn tí ìyà bá tọ́ sínú NSCDC ẹ fi ìyà tó tọ́ ẹ fi fún tó bá ṣẹlẹ̀ pé àìsàn búkọ̀ ló ń jà ń bẹ̀ẹ̀ yẹn ni mo lè sọ wípé kò ní já àwọn tí wọ́n ti mọ̀lẹ́ ẹnìkan ló máa kú a jẹ́ pé kíní yẹn bá ti wà ní ìlú tẹ́tẹ́lẹ̀ bọ́ ṣe ń kú ní ìlú
0: wọ́n
1: ṣe máa kú nínú rẹ̀ kódà àwọn tó tí òmọ́lẹ́ gan ti forí kò tí wọn ṣùgbọ́n kò sí yẹn kan nínú ìlú ko se ko da to ti mo nu ile
0: won
1: wo nu be yen nikan kini kan ma mo nu be yen niyan kan ti mi de fe so te mi lero bo le je ju laye ni bi suffocation be ategun wo be
0: ko sa fe fe to
1: corona covid kan pa yen lojo kan jo meji
0: o won ti so won ni ise iwadi ni
1: corona gan pa yen lojo kan sojo meji so ki lo sele nkan kan sele nbe yen kan te mi de lero bo sele ni bo won le mi be yen ogoji eyan te ba fun won si bi ti o koda ki ferese kekere wa be wa bere se ni mi si ra won o ke carbon dioxide ma ba be kan ko ni oxygen mo
0: be
1: o do wa ku ni nkan to sele le temi lero bo sele so mo le ti mo so yi na aye so ra so ni to ba je ko to pa won niyan aye wo ma fi wo eje won na ma wo ki ni oxygen level ni eje won ibi ta ti ma mo nkan to sele ni
0: ise iwadi n lo bi mo ti so le kan mo si gbadura pe won je a ri gbogbo bi tin lo
1: nkan to wa sele pelu toxicology iyen se bon ka ni pe arun ni o sese ton ba wo ara won kan mo iru mo so diphtheria ofun ni ton ba ti yo fun won wo won ti ele ma la fun kokon la ni won wo la so won ti ri diphtheria kan diphtheria ni sugbon ka ni pon lati ma wo eje fun poison fun oxygen level kan kan be yen won pe ni toxicology iyen ma pe o le to ose mefa ko tu jade
0: to mo mo pe gege bi omo orilede nigeria baby na ti se n wo pe edakun eja mo bo ti lo be na ni gbogbo awa
1: to wa n se mi kaye file denile ministry of interior ti jade
0: won ti soro
1: o ye ki joba ti jade pe ki lo sele be gbogbo awon to won wa ni ile ise NCDC be yen ninu wuye temi pe kan ti wa ni don ti ma se faji wa
0: Na ti mo gbadun yo
1: ta yo. Awon e ko fi won si bi kan na yato sinu be yen tori eyan mo kan to sele nu be yen lo to. E fi won si gbomi te be wa ma gba fe wa ma na pa na se.
0: Fe to si mo rojo.
1: So leyin yen e ka mo kan to sele sawon ara bi.
0: O da ha kuri igbese to kan. Oloye so ni. E ja mu eleyi ka to lo soju oja. Ninu royin ti mo ka lo oro tun ni won ni oro aje orilede Nigeria n sojojo. Pelu bi owo ti a fi n dako wo bo ti n wole o ta fi n je gbogbo e bo ti je bilioni
1: seri owo to n wole yen owo oka lowo to n wole yen owo ti o le laelaye se anfani fun Nigeria lowo te lo n wole yen ki se pe bo ko le se anfani a soro yen lana yeka tun so leni looto ati lododo owo n wole si Nigeria ni keti ṣugbọn ruwo wo lo n wole owo gbona wa owo tutu wa
0: looto
1: bẹni lodo awon to gbagbe pe o n sele o a ni e n ba tele owo owo gbona lo wa lowe nibi ti aye lajude leni awon to mo nipa oro aje gan ti mo wipe owo gbona tu na wa o na tu wa ni eka oro aje bẹẹni owó tí ó lè láìláì ṣe àǹfààní tí ó lè mọyàn kọjá tí ó lè mọyàn lọwọ ọkọ akálẹ ó wà tẹ bá tẹ lórí google lé níbàá pé kí ló ń jẹ hot money wọn ṣàlàyé fún
0: yín wọn ṣàlàyé
1: bẹẹni ìtumọ ẹ ni wípé
0: ṣóun ló ń wọlé sórílẹèdè nàìjíríà
1: alẹ ṣàlàyé bó ṣe wọlé fún yín hot money náà pé o láàrin àwọn economists
0: tọ
1: kàtà ń pè ní

0: ni wa fanya muwe mabusa fwe meku mi amu kumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe meku mi amu kumpra kon mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusa fwe meku mi amu kumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe meku mi amu kumpra kon mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe.

0: fanya muwe mabusia fwe mbekumi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusia fwe, mbekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mesipadi aniwe fanya muwe mabusia fwe mbekumi amukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusia fwe, mbekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

0: Eso ma ko ti re do yin. Asiko ti to. A tu wa feti gbe yawo oro lori eto itawon akoni. Beti wo mi ni kan ni Facebook West Radio 893 FM fan page. E mo ba nfan kale, e mo ba nfan kako. Eto isele fun kede ati ipolongo oja o. Gbogbo eyin lekan lekan teyin na fe se alatileyin feto itawon akoni eyin ololufe asia eyin ololufe itan e wa segbe leyin eto itawon akoni e wa kin leyin e le fawon eyan lebun lori eto itawon akoni e le kowole awon abala kan lori eto itawon akoni seju marun seju mewa ogun seju ogbon seju be ni wakati kangan ile fe gbe eyin le ni
1: ibadan ni le oluya le o ma je gbe
0: bai pe lai jina gbogbo awon tan ta mu wayi a kojo sinu we nigba ti ko ba to e bi wi ohun yo le to gbogbo eyan lowo nigba ti ko ba to a je mo baba debi se sise la nse o a debi eyin mo si agba ole ni
1: omo wa omo lu
0: itan le oni da etu ja lo be etu ja mu wa o e ku kale

0: Efile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongo Lewa.
1: Faleta yao. Hago mejila luru kogo lati Conyovas Radio 89.3 FM. Boti eje wipi orinye awonrin aladun papa yi ti Kayode Fashola iyawo to mo yayi oko to je pon le ngbo lowo to nwa kiyan mi ara ti mo pe tago mejila ba ti lu asiko ti to fun wa lati pale on gbogbo mo ope pataki lo gbogbo awa ati eyin ololufe ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM adupe fun aduro ti yin ateyin te ti wa pelu wa lati ago 5:30 bo sori afefe titi di wakati ta wa yi asi asiko ti a wa yi to asiko ti to lati lo fe gbe lile loruko alase oludasile ati oludari ikoni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM iye yafi achi inrere lobirin Lillian Bademosi la nfin ki gbogbo wa wi pe lagbara Olorun nigba to ba ma di ako 5 iye idaji ta tun pada sori afefe ani gbolaburu senikeniyo oran ayo la osun o